0: sicela balendlu
1: alikho ika elimna
0: siyisana
1: elimna sizo kuvule siyangala ikamalakho ikamalakho kamala iphelele ke
0: ngoma nabaqala bayisa lapha
1: sizwe imuko iphelele okay.

kangeminyaka uJesu mefika kuyo eyibuza ukuthi uyathanda na ukuphila yayisihlala iminyaka kwakufanele ukuthi uma ivula umlomo ithi ngiyathanda kodwa yathi anginamuntu ngamanye amazwi le ndoda yayingasaguliswa.

siyakuthanda moyo ngcwele siyakuthanda baba siyakuthanda moyo ngcwele siyakuthanda baba.

onke amagama thobe manje egameni lika Jesu. Konke kokuphefumulayo la emhlabeni waseThekwini. Makulalele izwi lakho simakade. Konke okunemphefumulo nokunendlebe okuzwayo. Siyamemezela ke njengabantwana bakho. Simemezela ukulalelwa kwezwi lika Jesu waseNazaretha. Baba ngimi kulomhlaba waseThekwini. Idonsizwi elakhulunywa uDavid ebhekene noGoliath. Athi uGoliath uza kimi ngenkemba nangenzula ngenyoni yini na. Kodwa baba ngizothandaza ke namhlanje. Uthi uDavid wena uza kimi ngenkemba nangenzula. Kodwa mina ngiza ngegama likaJehova. Wempi kaIsrayeli oyidelelile. Baba wethu ngwele eThekwini. USathane uzile kithi waza ngama drugs. Kodwa ngize ngegama lika Jesu. USathane uzile waza nge corruption. Kodwa ngiyamemezela ngize ngegama.

0: abahloniphekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol ya observer ngegama lika Jesu ngabahlabeli isibongo ngiyakholwa ngisindisiwe ngingumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu last time shibe ngichecka kwakunesikhalo sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama kuba ale makhi yasinda ngivumeleni bazalane ngikhulume naka amagama cela bazalane ngabe sisakunako okuningi ngiyazi abantu bayayithanda into ivangela abangaphuma ngayo iblue nje ibhanoyi lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozongciphisela kodwa ukubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka entsimini okuthiwa iEden njengoba embeka entsimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenze umhlaba wani umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba number 2 awekha meva njengoba esebenza umhlaba number 4 umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa unesizungu akho ngiyawumenzela umsizo njengaye but mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngibona i helper idukisa i helper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningahle uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile awuphezukwe bantu basethekwini izwi selifikile phekwe impilo zenu vuka lo mhlabeni izwi selifikile
1: virtual d

ubuntu bakho shiba ukuba ngoba selifikile lonizwe njengoba selifikile nje alifiki lihamba lodwa wakhuluma ke lo wesifazane nalenyoka bayenza lengqoqo yabo yithi iBhayibheli lo wesifazane khatha wabona isithelo sinqanelekile asishumayele ngkhona lapho lo wesifazane wasibona yabo wona umthetho kaNkuluNkulu uthi singadliwa kodwa manje nginathi inkinga yami ukuthi lo wesifazane sathi mase sipresentwa kuye sesipresentwa isitha sesiphendukezele izwi kaNkuluNkulu lithi iBhayibheli lo wesifazane sabukeka sanqaneleka emehlweni owesifazane ukuba shibe sasingadleka akusiyo akusiyo umuntu odliwa lo kodwa usathane usewupresentile wadecorate wawenza lomuthi wayinto yokudliwa yiso ngoba lithi iBhayibheli lo wesifazane wathi ma esibuka shawu bafowethu wathi ma esibuka lesi sithelo wasibuka siright ukuthi lesi sithelo singaya khatha emlonyeni kuthi angishumayele khona manje ukuthi baningi abantu abadukileyo shibe baduka belazi iqiniso kodwa ngenxa yokuthi lento abaphrezentelayo ibukeka

Okay. Asiputhi umeshebe ngoba baba. Wayisaphuma umuntu. Ensimina sayithi. Aphuma umuntu ensimina ide. Wayisayizama uNkulunkulu indlela sheke ukuthi uyiselwa kanjani umuntu. Eide. One kwehla isono. Two kwehla isiqalekiso. Sasingeke isiqalekiso kodwa saba khona isikhathi umuntu engena esonweni. Sasingeke isiqalekiso kodwa namhla umuntu engena esonweni. Akoda ngiyezwa namhla. Ngiyezwa namhla. Ngiyezwa andile ngiyezwa. Benza ngaba prophet, benza ngaba prophet bamemezeka ba prophet. Ngiyayithanda le ngangiyeke le. Ethi ngelinye ilanga amadodana kaEli ake enze umonakalo endlini. Lithi iBhayibheli amadodana kaEli ake enze umonakalo ethempelini. Lithi iBhayibheli ngizoshumayela. Lithi iBhayibheli lishi bathi mabebona besifazana amadodakazi ethempelini. Babona izintombi. Babona abantu okungalalwa nawo. Manje awuthi bafowethu ibandla phela angikhulume ebantwini ibandla lika Jesu lingcwele uthi uJesu yibani ingcwele ngoba nami nginjani ingcwele manje alikwazi ibandla ukuqhubeka liphile isidodana sika Eli ukuthi manje sesabe ngishukulethe ingane zethu esontweni ngoba sesaba uDlamini ukuthi uDlamini akeqiwa skedi uma uDlamini akabona iskedi uDlamini bafowethu uma ingane nje ike yaqala yahlosa sibe novalo kufangela ukuthi siyisa kanjani esontweni ngoba phela isonto bafowethu indawo yokuphephela isonto bafowethu indawo la okumele siphephele khona manje bafowethu ngehlandi lehlandi manje bafowethu kuvumeleni ngiyawukhuza ke manje ngegama likaJesu ngiyawukhuza ke manje umoya wokuphila isidodana sika Eli. Ngiyawukhuza umoya wokuthi manifike emathempelini nibona besifazane nibona izinto zokulalwa nabo siyawukhuza ke lo moya.

kulendo Dr. Ujesu igama lakho mayekise bafuthi uma nje uke wa igama lakhe uJesu manje ngifuna ukwemezela lo Jesu ke mfuka masinga lo Jesu lo owathi ma elenge isiphambanweni sebemthathile bamfaka ngaphansi komhlaba lehluleke iliba ukumgcina lo Jesu bafuthi sesiyathandaza lehluleke ithuna ukumgcina njengoba unisakhoza umuntu nje omathamba akamhlophe phansi

Baba, ukhona umuntu othwa uJesu igama lakhe. Wafa. Umefa lo muntu. Wayefela thina. Baba, njengoba ngilapha phambi kwakho nje. Thunya basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kubo. Baba, uyakuthanda uJesu. Bazalwane bami.

Nda umngani wakho nahlala khona kodwa uJesu ngamemukela. Kukhona uhambo lihambayo bawumukela uJesu. Odinga ungene kulona. Ungangena ezimpini zesonto, ungangena ezimpini zethu kanti akasumamukela uJesu. Ngiyacela siphakamise izandla zethu thina bonke bese bakhona othamamukela uJesu eze ngaphambili. Uma ngeke siphakamise izandla zethu. Uma ngeke siphakamise izandla zethu thina abanye sithandaze. Kodwa baye khona. Oyedwa hayi abaningi oyedwa nje othi ufuna ukumamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ufuna abanye baphume ensimini. Abanye baphume ensimini sebamamukela uJesu. Kodwa mabe khona namhlanje athi ngicela ukuyiselwa ensimini. Isandla sikaNkulunkulu sengibuyisa. Bakukhona nje oyedwa omunye. Athi nami ngicela ukubuyela. Ngibona ngezenzo zami ukuthi akuzona ezasensimini lezi engizenzayo. Ngicela makukhona oyedwa phakathi kwathi sizothandaza naye namhlanje. Athi ngaphuma ensimini kubuswa hlaliwe kahle ngaphutshwa izinto angafanele zingiphi mayikhona ayedwa akasondele sesiyathandaza makukhona ayedwa shothi aphakamise izandla thina abanye siphakamisele phezu kwabo ungayiphakamisi kanti nezakho ingaphandle kwensimi bangicela siyiphakamiseni kakhulu sonke siyiphakamiseni izandla ungayiphakamisi kanti nezakho uyiphakamise ungaphandle kwensimi. Ngoba inkosi yawumemeza njalo ithi washo naphi uveze izandla kodwa ungaphandle kwensimi. Kukhona abantu esihamba nabo siphakamise izandla sithwethwe nabo kanti baphuma kudala ensimini kodwa nanku umusa kaNkulunkulu afama ukulunga nabaphumayo namhlanje bayabuyiselwa bembathisiwe amandla kaNkulunkulu bembathisiwe ebumunini babo bembathisiwe ehlazweni labo ayekhona oseleyo makukhona oseleyo siyathandaza ungasali ngaphandle kanti ensimini waphuma buka izenzo zakho zezayo azenziwa le nto ensimini kodwa wena it shows ukuthi usawaphuma ensimini kodwa ngoba vele ke uyaqinisela siyakwazi vele ukuthi cela siphakamise izandla thina singaphambili sisiyathandaza cela siphakamise izandla thina singaphambili sisiyathandaza abanye benu babuyela ensimini abanye benu bazomukela uJesu njengeNkosi nomsindisi enye yezinto mfakashibe esilimazayo ukufika kwabantu baze bajwayele esontweni kantakazi bamukele uJesu njalo kube ngathi amakholwa shana odwa kanti sixakwe ngabantu abafikayo bafika bahlale ensimini njalo makulandwa iy'ngane zizofika babona iy'ntombi ngoba abayazi indaba noJesu bese kufanele ngabe sishumayele ivangeli lokuba siyaqhubeka siqale sizokhuza ngaphakathi kanti sihamba nabantu abangakaze bahlangane naye ngoba umuka wahlangana naye kunendaba enayithethayo athi nomuso wadwa ukhumbule indaba uNkulunkulu akayikhuluma nawe hhayi yaxoxa umngani wakho ekubizele esontweni kodwa wathi bawufika esontweni uJesu akhuluma nawe wabona ukuthi noma sengihamba ngedwa la ngeke ngishintshe esinqumweni sami ngiyohamba naye njengeNkosi makukhona oseleyo phakamisa izandla zivale amehlo ethu namba baba beze kuwe singabantu nje thina sibekiwe emhlabeni ukuba sibe zithunywa eyigijimiswa uwe ukuba kulandwe imphefumulo yakho nabaxabene nawe Nkosi balandwa yithi ngoba usithumile le mphefumulo esifikile phambi kobuso bakho woyaziyo abanye akaze badibane nawe abanye baphuma ensimini kodwa namhlanje sizothandaza kuwe uNkulunkulu ongahluleli muntu Jehova uthanda abantu ngothando olumangalisayo sithi mase befikile kuwe mabathethe indaba yabo kuwe bese wena uhlangana nabo njengoNkulunkulu wabo kule nsimbi yaseworkshop uhambe nabo indlela yabo yonke hamba ubembethe hamba ubengeme phezu kwabo uvule indlela yabo uyikhanyise baba wethu namandla abalahlekayo siyababuyisela egameni likaJesu Kristu abanezimbe zabakhiphayo baba wethu namhlanje siyanqotshwa abanamazwi abakhiphayo namhlanje moyo ngwala

Hey, kunjalo, kunjalo, kunjalo. Sambo nkulunkulu ekuseni. Asibingelele mlaleli kuphi nakuphi la lo msakazi ofinyelela khona. Uhlelo inqula evangeli umshalo walo ubongani uThepka Khamuru Mncube umsilankatha umalandelanga. Sama nawe ke kuze kushaye lapha ihora leshumi. Kanti yebo ubasket wethu ugcwele kakhulu. Uthe mikithi njengoba nje siqala nje sizoqala nogugu ulikakunene uqhamo kwe-T4T lapho ke esizocebisa khona othisha bakasane school othisha basezinkulisa yebo sidlule siye ezwini ngo 7 o'clock lapho sobusola izwi ngo 7 kuya ku half past 7 bese kuthi uma ligamanqa ihora esikhombisa Sunday school ngithi nomadlamini kuya ku 8 o'clock kodwa ngo 8 sobe sino dokotela uzandile makhaya umashombela lapho ke siyazi ukuthi sokuqala ke inyanga yabantwana yebo namhlanje sibheka ukuthi sizwe evele sikaNkulunkulu sakhiwe ngabantwana abantwana ibona aqinisekise ngabo ukuthi kuzolokhu izwi lakhe lesaba

0: umfanekiso wakhe ake ngiyibambe lapho ukuthi nje umuntu unjengoNkulunkulu udalwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Ngiyabonga zeminiqo.
1: Yebo yebo, indlela otholana kayo ungene kuthi
0: inamba ithi
1: 083
0: 739 7486
1: ngiyabonga. Sengibonga, ungene kuthi. Amen.
0: Amen. Okay.

0: Siyabonga nasinacula kahle bangani bami cani ishayile izandla. Siyabonga. Ngicela sithole lo ke ongakwazi ukucula yedwa sithule thina abanye singamlekeleli. Simyeka cule yedwa. Bese aqali phansi ke asiphi igama lakhe ukuze bezwe abangani ukuthi uyena bani lo siculelayo.
1: Sanibonani kwesibili. Igama lami nguAphelele wakaNkala. Ingoma engizoyisho namhlanje ngizothi liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Lona li

0: ngaphandle kwawo nje singenze lutho. Siyabonga kakhulu. Angiphinde kunike ithuba sisi.
1: Ngiyabingelela uSunday School emakhaya, ngibingelele uSunday School osemsakazweni. Sengishilo ukuthi ngubani bazalwane umama omchunu. Sizonipha isifundo sanamhlanje ke aba uSunday School ngicela ubuvule amaBhayibheli ngokuka AmaRoma chapter 12 from verse 1 to 2. Siyabonga ke bazalwane, ngiyathemba sebe yilungiselele, sebelalele isifundo sanamhlanje. Isifundo sanamhlanje ke bazalwane sifundeka kanje. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubekele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo opheleleyo, ongcwele, othandekayo kuNkulunkulu. Kube ngokukhonza kwenu kokuqonda. Owesibili uthi ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe intsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Haleluya.
0: Amen.
1: Izwi lethu ke bazalwane, uNkulunkulu ke Sunday School mengabe ehlisa izwi usuke kunenjongo kunaleso simo esiphoqayo ngaleso sikhathi ukuthi kufundiswe ngalelo lizwi. Bazalwane, izwi izwi uNkulunkulu uyasakha ngalo, uyasiqondisa, sihambise kahle endleleni ngezwi lakhe. Uma ngabe sesifunda lana ke bazalwane, njengoba sizwa la ukuthi ngakho ngiyakuncenga bazalwane kuba nihambe ngobubele bukaNkulunkulu, ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo opheleleyo nongcwele. Bazalwane, kusho ukuthi la uma sesikholwa bazalwane kunendlela ekumele sihambe ngayo thina sesikholwayo, esesivumile sathi uNkulunkulu siyamazi. Kumele kube nendlela esihamba ngayo eyehlukileke futhi kuneyezwe kunabahamba ezweni. Abantu abahamba ezweni bazalwane abantu abangakakholwa. Angisho ukuthi bazalwane abantu bonke abakholwa, abantu bayakholelwa endleleni zabo abakholelwa kuzona. Kepha thina sesikhetha uNkulunkulu, nathi sesimazi uNkulunkulu, sihambe ngokwendlela, singaphili ukuthanda kwethu. Asikwazi ukuphila ukuthanda kwethu bazalwane sesithi siyakholwa, sesithi sabantwana kaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu ke njengomntwana kaSunday School bazalwane, mengabe sikhuluma la ngale lilizwi ukuthi sinikele imizimba yenu, uNkulunkulu ufuna sinikele imizimba yethu kuyena. Asikwazi ke ngemizimba yethu ukuthi sithi sifike sithi siyakholwa sisho ngenhliziyo, ngoba ngalesikhathi uthi uyakholwa umoya engcwele naye usuke sengena kuwena. So umoya engcwele kusuke kuyena okukhuzayo kuyona yonke into oyenzayo. Awukwazi ukuthi ngomzimba wakho uyahamba uyongena ethaveni. Siyangena ethaveni bazalwane ngemizimba yethu sithi siyakhola, asingeni emathaveni, asigqoki noma kanjani. Umntana kaNkulunkulu kufanele abonakale ngisho ehamba endleleni, ngisho ehamba emgaqweni ukuthi lo umntana kaNkulunkulu ke awumfuniseli. Asithuki futhi kusawukuthi ngalokho imizimba yethu siyayihlonipha, sihamba ngokwendlela, ngendlela okuyiyo uNkulunkulu afuna yona. Mengabe singathi asithuki ngemlomo yethu, asikukhiphi okubi ngemlomo yethu, siyahamba ngokuqonda endleleni, sazi ukuthi uNkulunkulu usibhekile. UNkulunkulu ke mengabe usuthe uyakholwa, uba nawe, akakulahli, akakiyekeleli, ngaso sonke isikhathi uyanqoba. Bazalwane ke lithi kunumber 2, ningalengisi lelizwe kodwa iguqulwe isimo senziwe ibe yintsha ingqondo yenu. Bazalwane, ngasikhathi ingqondo mengabe ukuthi ingqondo iyamukela, ngoba usuyitshelile ukuthi ngumntana kaNkulunkulu, angithi sukusitshelise ngumntana kaNkulunkulu, njenga ngumntana kaNkulunkulu kufanele ngenze kanje kanje kanje kanje. Ingqondo yami iyaguqulwa ngaleso sikhathi, awukwazi ukuthi ube khona ezinye izinto oyihlanganisa nabanye abantu abangakholwa, ngoba ngaleso sikhathi kuzobe sekungasekona. Ngoba njengoba lishizwi lana lithi sihlolisise nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, mengabe sihlolisisa bazalwane, umoya engcwele iwona osenza ukuthi sikwazi ukuthi sihlolisise, iwona umoya engcwele osilawulayo.

0: Ngiyabona ukuthi impela iBhayibheli niyalithanda, nithule nithe cwaka. Ngiyabonga kakhulu, nishayele izandla ukuthi nihloniphile. Siyabonga ngoba abanye bona beqhwebana bakhuluma iy'ndaba zabonti, cha labantu abalalele. Singakaqhubeki nje kakhulu, ngicela babingelele abafowethu, khona abafowethu abakhona la bangazi ukuthi hheyi sangena phela u-antis azange nje akasibingelelise ukuthi size ukuthi bezwa abantu ukuthi impela sigcine sifikile nabantwana emsakwazweni nomfundisi ez ukuthi bakhona labantu abashiyanga abantwana bayihambela iy'ndlela zabo. Siyabonga, ngicela nibingelele. Nizobona ukuthi kuqala bani nisitshele nje amagameni.
1: Siyabingelela kodade emakhaya, siyabingelela muzi owakhiwe entabeni ongenakusitheka. Igama lami uVumo Isibongo Sindane, ngise-GPM singaphansi komfundisi uApostoli MV Fire Mfeka. Siyabonga kakhulu nathi ukuba ingxenye yodado, sibaphelezele. Akube kuhle, uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu Kristu Inkosi, amen.
0: Amen, siyabonga. Ngicela imshayele izandla. Siyabonga.
2: Siyabingelela bazalwana basekhaya. Nikhuluma noAndile wakangidi besendethe odato khona impela la eMgungundlovu. Siyabonga.
0: Awu siyabonga. Hayi ke. Siyabonga namshayele nezandla naye. Siyabonga bangani bami ukuthi niphelezelwa nihambi nodwa. Chuthi nithandiwe uthe umphosto nje ningahambi nodwa, ingane zama ingahambi zodwa, ayiphelezelwe. Siyabonga kakhulu bangani bami. Siyabonga sisi ngezwi lenkosi. Malithi nje ngiyanincenga bazalwane. Siyabona bangani bami ukuthi uNkulunkulu usithandile. Siyakubona lokho. Ehe, ngamanye amazwi awuzi esonweni uzoziyela wena bangani bami. Niyazazi into ekuthiwa izono, kwahlambe silokhuluma ngesono nje, into engingayazi leyo. Yini nje niyazi yoba ngani bami ekuthiwa isono? Phakamisa usandla usho ukuthi ngiyazi mina ukuthi nakho kuyisono. Nizakhuluma kule mic or noma ngani. Yes. Umuntu othi uyanjalo phakamisa isandla ngimkhombe angitshele ukuthi na into engiyazi ukuthi isono. Abasazi. Yama mfeka.
3: Isono o. Uya emathaveni uzotshwala, ukubhema, wenza izinto ezingafanele uzenze.
0: Ukwenza into ezingafanele uzenze, bazothina abantu abaya emathaveni abezokuhlama uphuma la. Kwahlampe bukhona bakulalela ukuthi ibo nansi ngani bo ithi senze isono ngokuya ethaveni. Uthi nomunye ya
4: isono utshwala.
0: Oh, isona utshwala. Hey, hey, hey. Hayi, akadlali umphostoli lapha yani. Kusho ukuthi sibuka umphostoli la kunini. Uthi nomunye.
3: Isona ukuthi mhla ususindisiwe uphindele kwizinto owawuzenza. Ezasemhlabeni.
0: Yeah. Izinto ezingalungile okade uzenza. Ehhe mangabe so sindisiwe ke somukela uJesu ke ngamamazi uthi akusafanele uphinde uzenzele lezo zinto.
3: Yeah.
0: Ehhe ngoba uJesu sekusindisile so wenza isono ke masubuyela kuzona futhi. Awu nansi intshumayelo ekuseni. Uthi nomunye. Uthi nomunye ukuphi okubuka kunga kuyisono. Sibe yibale zonke. Siyabonga bangani bami. Nokungalale lekhaya kuyisono. Niyakwazi lokho? Bengithi khona ozosho. Manithizwe ukhona otshilo umyalelo owodwa emyalelo yishumi mathi yaziswa ihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni. Uba losho lelo vesi. Ulondiwe.
3: Ulwandile.
0: Okay. Uthe yaziswa ihlo nonyoko ukuze izinsuku zibe njani?
3: Zandezweni.
0: Ngamanye amazwi monga yenza into eshiwo yizwi kuyisono lokho. Uma ungabahloniphi abantu abadala kuyini? Kuyisono lokho. And makukhulunywa ngoyihlo nonyoko akukhulunywa ngalabo abakuzalayo kuphela. Khulunywa nanomubani okule age yabazali bakho. Ngisho ufika esikoleni uthola othisha bawoma wakho bawoma.

0: ubuzile mzila nkathi ukuthi uma kukhona umlaleli othwele ubuhlungu osilalele njengamanje.
1: Yeah.
0: Umlaleli akezwe lokhu ngokucacile. Ukuphila kwakho akakapheli.
1: Akakapheli.
0: Ubuhlungu bakho abufihlekile kuNkulunkulu. Ikusasa lakho alingaphezulu kwamandla akhe.
1: Mm.
0: KuKristo yeah. kukhona ukuphulukiswa, likhona ithemba.
1: Yes.
0: Ibandla likaNkulunkulu alifanele lijulisa amanxeba ngokwahlulela nokuhleba. Kumele libe indawo yokuthandaza, libe indawo ekhipha amazwi ahlakaniphile, libe indawo enenduduzo nokuvikela kanye ne-restoration. Ngiyahluleka ukulibeka kahle lele le-restoration ngesiZulu, kodwa lithi ukubuyiselwa.
1: Yeah.
0: Okusho ukuthi kade ngimi la ngagudluka ngenxa yesimisithize.
1: Yes.
0: Kodwa ibandla, abazali, umphakathi ubufanele ukulekelela ekuthenini abantwana babuyiselwe endaweni yabo yokuba abantwana.
1: Oh yebo.
0: Bagcwele ngaphansi kwama bridge ushilo, bagcwele yonke indawo ongasuyicabange, baphethe zonke izikhalo ongasuyicabange, badla zonke inhlobo zezidlo ezidliwayo, baphuza konke okuphuzwayo. Kodwa izwi lanamhlanje lithi asibabuyisele, let us restore our children, ngoba laba bantu uNkulunkulu uyosibuza ngabo.
1: Hey Nkosi yami, uyosibuza ngabo. Yeah. And ngempela ngoba ubeka ithemba kuthina.
0: Yeah.
1: Bakhula ngaphansi kwesandla sethu.
0: Yeah.
1: Kodwa yithi futhi ekufanele siba direct. Yiyo ke lento ke nami futhi engithusayo ukuthi uma sizosaba ukuyala kuyisikhathi kungesikhathi.
0: Mm.
1: Ngabe siyalandela yini umyalelo kaNkulunkulu ukuthi usinikile igunya lokuthi kumele sikwenzile ukuze kube nokuthi umntwana akhule ngendlela leyo yena okwazi kuba aphile ngayo, futhi akwazi naye ukubona ukuthi kanti bengithandwa kangaka, ngoba lubonakala uthando kamuva lapho usubo esengasekhona ngisukwalobe phambi kwakho ukuthi hawu kanti nakho la entweni ezinhle kangaka bengilidela khona. Abanye bahlele emajele nje kunomhlanje abantwana bakhule endaweni lezi ezithi zibuyisele imilo zabo kungafanele ngenxa ukuthi umphakathi uhlulekile ukuthi wenze umsebenzi, ibandla lihlulekile ukuthi lenze umsebenzi wayo, abazali bahlulekile ukuthi benze so umntwana usesithola manje usesiqhingeni ekulukhona ukuthi ubuya kanjani khona. Kodwa kulokhu nje okushoyo ukubuyisela kumzali nokuthi usenawo amandla uNkulunkulu amnike wona, usengakwazi ukwenza okuthile ngalomntwana anaye phambi kwakhe. Yilokho okunye kakhulu ngithi sikubambe kakhulu umlaleli mina nawe etheni lisekhona ithemba, kusekhona ukuthi sikwazi ukubusana nomntwana, kusekhona ukuthi umntwana kulalele, ngoba umntwana ukuphela yena into ayenzayo ukuthi abuke ukuthi ubani onendaba naye etheni akhulume naye abeselalela yena, ukuthi umngani wakhe noma umzali noma ubani, yena ubheka nje kuphela ukuthi ubani onamava amaningi noma amakhulu etheni athule lokho asuke thule akuthathe akusebenze njenganje. Ingakho ke umzali osuke ekhulume kahle wenza kahle ngempela uyambona nomntwana responda ngaleyo ndlela, uyambona futhi lo mntwana eshintsha kulesa simo, eqala esibona uthi hawu ngibalekile nami nginawo amandla okwenza kangcono. Imizuzu ngamashumi amabili nesishiyagalo mbi cha amashumi amabili imizuzu amashumi amabili nanye ngaphambi kwesishiyagalolunye 21 minutes to 9
0: kuningi wemlalelo okwenzekayo la khona nento zabantu
1: ezisiphazamisayo. Yebo, mhlawumbe ke okunye edokotela lana esikakubeka ke manje ukuthi ke imaphi mhlawumbe noma izothini ama warning signs lapho umuntu omdala ke la onginoma ongumzali akufanele ukuthi awabheke noma sithi yebo okuyiwona esingathi athanda ukuba serious.
0: kubantu abadala noma kubazali kumele babanaka abantwana ngalendlela ukuthi umbone uma ejabulile, umbone mengajabulile, umbone futhi uma ekhathazekile. Ngitho wakho lo mntwana uhlale naye from day one. Usamumethe esibelethweni mawumama umhla ezalwa wawukhona wamletha emhlabeni. Uyamazi umazi ngo day one nje ubusumazi ukuthi uma ekhala kanje ingoba ufuna ukuncela, uma ekhala kanje ingoba usefuna ukushintshwa inabukini, uma ekhala kanje useyazela noma esekhulile noma esehamba isikole esecrash esesikoleni ngisho esevasithi nake ngalendlela ukuthi uzibone izimpawu esokuqala i-symptom ekhombisa ukuthi khona okungahambi kahle. Abantwana baba withdrawn uyabona ke ungathi uma ngabe seyi-teenager ungathi ama mood swings okuba yi-teenager, kodwa uma ngabe umntwana ojabulile nje umazi ukuthi umntwana nje oyikhululekele uyabuya mbona akasakhululekile. Solake phela mzali ukuthi khona okungahambi kahle bese ungambuzi ngolaka, uhlale naye umbuzo ukuthi umkhulume naye kube ukuthi ngikubona engathi awusancibilikile uma wami oyasho njalo athi indaba wangancibilika nje kwenze njani. So kufanele umntwana umazi ngaleyo ndlela ngoba uma ngabe eba withdrawn uba nokusaba esefihla ikhona lento angajabulile ngayo angakakwazi ukukhuluma ngayo. Wena ke mzali mvulele, mawuvula nje umnyango intuba yokuthi akakhululeke akhulume uzokhuluma. Uma ubona futhi ukuthi kade eziphethe kahle umntanami kodwa manje sengibona engathi kukhona ungahambi kahle, ake ngilinganise ngomntwana othatha ama drugs, ngeke ungamboni umzali, ngeke ungamboni ngoba angawathatha ngaphandle kodwa uzombona mebuya ukuthi hayi lona ohambile akuyena lo buyayo. So kufanele umzali aqaphele abheke nezipho, mase kukhona izipho ake ngilinganise ingane izovela ibe ne-iPhone ebiza imali enkulu engingenayo mina. Uthi uyithathe phi mzali? Uyambona nje usenale phone uyithathe phi engakuxoxelanga ngayo. The fact that akakuxoxelanga ukuthi nangu babukhambule engiphe iphone means ukuthi ubudlelwane bakhe nalomuntu omphe iselfone abusisiwe vele. So kufanele abazali baqaphele ukuthi kwenzekani empilweni zabantwana babo. Uma ngabe kuwukuthi umntwana kade ehlale nemo uyambona usenokudangala,
1: yebo,
0: usenokusaba nje usehlale thuka izanya,
1: yebo,
0: kufanele ngabe uyanaka mzali bese uyabheka ukuthi kwenze njani ngani yami njengoba ngisho nje uma wami wenombuzo nje omnandi kabo uthi wangancibilika nje kwenze njani.
1: Yebo, yebo,
0: lo mbuzo uvula intuba. Mina basebengazi ekhaya makhona ukungiphazamisile ngangeke ngifike mase kuthandazwa ntambama ngizoqala icule lapha ivunguvungu. Uma useyazi ukuthi akukhona kokumthintile sothi masiqede ukukhuleka bese ethi asihlale phansi ngane yami kwenze njani. So iyazi ngalolo hlobo ingane yakho.
1: Ya ngiyathanda lo ishoyo ngoba ngempela iyasiza futhi yenza ukuthi kube khona ukunakekelwa okuyikho okuza ke ekutheni manje ke sibheka ngalolu hlobo lokuthi ke umntwana ukuze akwazi phela ukuthi asizakale okusho ukuthi kufanele kube khona indlela ukuthi sihambisane mina naye okuhambisaneni kwethu lokho ukusisiza ekutheni ngikwazi ukubona njengoba usukwachaza ukuthi hayi ingathi khona into ethile ebuhlungu noma khona into esenzo esithile esenzekile, hayi engathi akusiyena lo ngithi mangibona ebuya esikoleni noma ebuya engaphandle abuye ewuyena, kodwa manje ingathi khona izinto ezinye esihlukile nokujwayelekile. Lokhu kwenza ukuthi uhambe naye ukwazi futhi ukuthi umsize umhlenge kusimo ahamba naso. Kodwa ke manje kunesimo ke lapho uthola ukuthi ke lo mntwana abanye baba baqhamuka njalo sebe obhekise ihlakalo sekunesehlakalo esithile sekuyima eqala ekhuluma, sekunesimo esithile kuyima ekhuluma ngaleso simo lezo zimo mhlawumbe masibuka.

0: Ngani senze songololo noma bathi ishongololo abanye futhi walithinta nje livele lisongane
1: nje ngeke futhi usalenza lutho lisuke nje seliqedileke lapho li safe nje uma seliyisondo yabona seliyithai liqedile ngawo ngeke usenza lutho so uma ngabe sithi abantwana bethu bayeza kuthina bazokhuluma ingane akufanele 1 ithathwe ngolaka 2 akufanele ihlekwe 3 akufanele ihlazeke akufanele ithuliswe uma ngabe ifisa ukukhuluma
0: yebo
1: ngoba lokho ekukhulumayo kumthathe isibindi esikhulu ukuthi azafike la exaxeka khona ekhuluma yilokho kwenza ukuthi abantwana bethu uthola ukuthi ube abused for a long time
0: Yes.
1: Mhla esho ingoba sekungaphezulu kwamandla. Ube satshiswa etshelwa nje yonke into azatshela laba basebancane kakhulukazi batshelwe nje ukuthi moke wayisho lento ngizombulala uma wakho. Abona umntwana ukuthi ngeke ngibe necala lokubulala uma ngamane ngibekezelele lento. So umhlazane eze waba nesibindi sokukhuluma mnika indlebe emzali. Mnika indlebe emzali.
0: Yo, Nkosi, yebo. Ngifuna ke ngoba hey isikhathi sethu siyabaleka sesiphetha kodwa ke dokotela la ngoba bengithi ke ngizonika umlaleli ukuthi ashaye naye kodwa usengashaya uma nje siqeda sizobe seyikhona imizuzwana imbalwa angayisebenzisa ngifuna ukuthi ke la sesiphetha dokotela la uma ukuthi ke kukhona lwamntwana olalele onaye odlule intweni naye kunezimo ezikhona kodwa uyezwa ukuthi siyakhuluma khona lokho esikushoyo ngiyafisa ukuthi mhlawumbe izwi nje ongadlulisa udlulisele kuyena lo yamntwana ukuthi kube khona ukuthile namhlanje azobe esizakala ngakho futhi ezobe kwazi ukuthi asebenzele phezu kwakho
1: ngifisa ukuthi kumntwana ongilalele impilo yakhe ibalulekile ikusasa lakho libalulekile umzimba wakho owena neliphakeme kakhulu usimakade unenjongo ofanele ukuyivikela efanele ivikelwe kuwe
0: ngifuna ulidobela leli lokuthi ungowenani eliphezulu
1: ngithi impilo yakho mntwana ibalulekile ikusasa lakho libalulekile umzimba wakho owenani eliphakeme kakhulu usimakade unenjongo efanele ukuvikelwa kuwe ngakho ke khetha abangani abaqinisa ama values akho ekhaya unikezwe mapha ama values khetha abangani abanama values afanayo wema izimo ezingaphephile uma kukhona okungalungile khuluma nomuntu omdala omethembayo ngokusheshsha ungalinda amathonsi abanzi
0: yebo
1: ungathwala ukwesaba ingcindezi noma ukudideka wedwa izaga zisifundisa ukuthi abahamba nabahlakaniphile bayahlakanipha ngakho ke khetha ukuhlakanipha khetha ukuthula ungahwebi ngekusasa lakho ngengcindezi yesikhashana khona abantu abawela ekuphuzeni mhlawumbe athi nje okwanamhlanje aqale namhlanje angaphinda yeke uNkulunkulu unokuningi akuhlelele kona ngempilo yakho
0: yebo yebo yebo mlaleli ngishilo ngathi bese zama nje ukuthi konke isikwenze ukuthi kufike kuwe kuphelele futhi isikhathi kuyisona esenza ukuthi siqoqele ndawonye ngalendlela yebo bese uthanda ukuthi sikhulume kakhulu yonke le ndaba futhi bese uthanda ukuthi uPaule futhi ngalendlela kodwa sothatha nje nango osithumelelayo la esiyabengelela kuwena mzilankatha na ku Dr. Zandile Mkhayi nakubalaleli bonke bomsakazo u107.6 FM lesifundiso engathi singalalelwa umhlaba wonke ngendlela esibaluleke ngayo namo uqobo kuningi kakhulu engikubonayo ukuthi ukuba ngakwazi kudala ngabe angiwenzanga amaphutha engawenza ekukhuliseni abantwana usibusisa sikhulu Dr. Mkhayi ezimpilweni zabantu baningi ngenxa yama teachings akho aphilisayo pambili, nenqola evangeli pambili.

0: Ngaphambili loyo uDokotela uVW Langa encike inkosi. Hey,
1: siyabonga kakhulu babulanga, siyabonga, siyambonga uNkulunkulu.
0: Yebo.
1: Ngawe nomsakazo siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi asiphe leli thuba ngoba ngihlele ekhaya nje. Ngizilele uphuthula kwami abantu ngeke bazizwe lezi mfundo.
0: Hey Nkosi yami. Yebo.
1: Siyabonga kakhulu.
0: Yebo. Amazwi akho okuphetha isiphetha ke manje ngithi nje akunikele ithuba ukuthi ke uphethe futhi ke mhlambe ubeseke usikhulekela ukwenzela ukuthi ke wonke omunye namhlanje uthintekile akwazi ukuba futhi asizakale.
1: Ngiyabonga kakhulu Mzilankatha, ngiyafisa ukukhuleka. I think sesikhulume kakhulu.
0: Yes.
1: Baba wethu sezulwini, siyabonga ngesipho nokubaluleka kwawo wonke umntwana.
0: Yeah.
1: Siyacela usithethelele ngokuthula, ngokunganaki nokulibala ukwenza okulungile. Khulisa abazali ubanike ubuhlakani. Amabandla uwanike isibindi, abaholi ubanike ubuqotho, imiphakathi uyinikeze uzwelo. Vikela izingane ekulimaleni nasekuxhashazweni, ekuhlukunyezweni, nakuzona zonke izindlela ezicekela phansi ikusasa lazo. Philisa abalimeleyo, ubuyise upholise abaphukile nabalimele, uqinise abesabayo. Fundisa intsha yethu ubumsulwa, ukuzithiba, ukuhlakanipha. Ukukhanya kwakho makukhanye ezindlini zethu nasemphakathini yethu. Usenze sibe abaqaphi abathembekileyo kwalokhu osiphathise kona. Sikhuleke egameni lika Christ Inkosi yethu. Amen.
0: Amen.

somkhulu FM wenqola evangeli yebo sifisa nje kakhulu ukuthi sikwazise umlaleli ngoba kungenzeka ukuthi kuleli sonto sigcinana nawe ngeSunday yedlule sigcinane singazi ukuthi kune inceku esithe yadlula emhlabeni kuyiyona ebekade inathi kakhulu kulolu hlelo lwenqola evangeli kodwa ngathi nje kumgungu Ndlovu loyo obeku udokotela pha umpostoli SN Madlala kusifiso Nhlakanipho Madlala yebo osishiye liqala ke isonto kanti ke ubekade ebekwa ngolwesihlanu leli esiphuma kulona umfundisi Madlala ke yebo abaningi ba nokuthi mhlawumbe bangabe besakhumbula kahle yazi ukuthi umuntu ungasamkhumbuli kahle kwesinye isikhathi uthi masuzwe izwi lakhe ubusuthi awu huye lo ngakho ke namhlanje sinqola evangeli esitheno siyafisa nje ekakhulu ukuthi lokho sikudlulise kakhulu ukuthi icontribution yakhe ibe enkulu kakhulu kanti siyafisa futhi ukuthi siveze ubuhlungu bethu ngusa futhi kakhulu ukuthi wena mlaleli nje ubulalele njengamanje ukuze sikwazi nje ukukhumbuzisa silindeleke umama umpostoli lapho ezoba nathi ekutheni akwazi ukuba aveze naye okungaphakathi kuye sonke lesimo senzekile kuze kube uyabekwa emhlabeni kodwa ke sithande ukuthi sikwenze ukuthi sikunike enye yezintshumayelo zakhe athe wazenza enye intshumayelo ebe intshumayelo nje impela yenza ukuba uyebo omunye nomunye athi mayilalela abone ukuthi iqiniso leli ukuthi ngempela uma sifika isikhathi esijika lesi kuye kube isikhathi kuye kudinge ukuthi umuntu azisebenze azihlole azibheke sizoya kuyona ke intshumayelo yokuqala esoqalisa ngayo sizobeke sesiphetha yonke into ngendlela kodwa okwamanje kuyasiphoqa ukuthi sidlule ngalapha.

0: la uNkulunkulu ayehlanganisa khona i-puzzle. But ngibonga kakhulu nje ukuthi angihloniphe. Anga abe nendlela yokuza kumina noma ngabe ke ubeluzwa kangakanani uthando luvutha kuyena. Kodwa angazi ukuthi ngiyintombazane ezihloniphayo futhi ephethwe ekhaya abazali.
1: Yebo.
0: Ngikhumbula ukuthi nje wagcina esefika naye uMamthembu ekhaya lami.
1: Yebo.
0: Ezoncenga ngoba ngizithintitha. Enhlizweni yami kakhulu bengingathanda ukuba nomuntu wesilisa empilweni yami because angizange ngiyibone imodel kababa eduze kwami. So ngayitshela ukuthi umuntu wesilisa akuyena umuntu engingahlala naye.
1: Yebo.
0: So ke savumelana ngomshado, saqala nge-engagement. Sathembisana umshado, yena wangipha iringi, mina ngamupha isikhiye sami se-21st ngoba umama wayengiphe isikhiye.
1: Yes.
0: Ethi angiziphathe kahle ngize ngingene emshadweni.
1: Yes.
0: Angivule i-future yami ngalesi sikhiye.
1: Yep.
0: Kwakukhona neringi engangiyinikeze umamkhulu wami, wayethe uyangibopha ngayo.
1: Yep.
0: Wakhipha nje iringi yakhe yomshado. Qala niyakhumbula ukuthi amaringi ayeba amabili noma abe mathathu.
1: Yep.
0: Wakhipha le phezulu wanginikeza yona wathi le ring ngiyiphathe kahle ngize ngishade. So ngamupha lezi zipho zombili. Ngamukela uthando lwakhe. Sashada ngo 2005 kuFebruary
1: 12.
0: Yes. Ngangitshela ukuthi hayi kuse uthando nje lasemshadweni lokungena ngoba khona uthando lokungena, khona lokuhlala, khona lo commitment.
1: Yep.
0: Ay kuze kwabuya dlule emhlabeni. Abanye baye bathi he adores my steps, the ground I walked on.
1: Yes.
0: Umnyeni wami ongithande kwaze kwaba sekugcineni. Ngikhumbula ukuthi njengoba kade segula bekuye ukuthi mangiza ukuthi ngikhathele. Ngitshela ukuthi angizoya namhlanje sibedlela.
1: Yes.
0: I-connection ebesinayo ubekwazi ukufila into ngingekho kuyena. Angibuza ukuthi how hana uzini namhlanje.
1: Yebo.
0: Ivele ngithi naye engiyeza bengisalungiselela abantwana.
1: Yebo.
0: Kodwa bese ngazi enhlizweni yami ukuthi hayi namhlanje ngiyakha ngikhathele.
1: Yes.
0: Bengifisa ukungayi. Ugulile kakhulu babamadlala bazalwane.
1: Yes.
0: Sizame konke.
1: Yeah.
0: Nani nizama ningilekelela.
1: Yeah.
0: Ningikhulekisa. Sishintshana noma buyamthathe. Nje kuningi ningisize ngako ukuthi impilo yakhe uNkulunkulu asiboleke yona. But uma ngabe sengibheka impilo yakhe indlela kade shesha ngayo, ngiyabona ukuthi usho ukuthi uNkulunkulu yena ubazi ukuthi kuzofika lesi sikhathi la ezombiza khona.
1: Yes.
0: Ngiye ngababuhlungu kakhulu kuNkulunkulu ngathi awu kodwa Nkosi.
1: Yebo. Yebo.
0: Uzowangizwisa into ebuhlungu. Ningixoleleke bazalwane, mina angiyena umama umfundisi strong. I am very weak. Njengamanje ngisabhekene neyikhathi.
1: Yebo.
0: Sokumona.
1: Yes, kunjalo.
0: Sekuyisikhathi kodwa ngiqalile.
1: Yes.
0: Kade gula bengibala ukuthi ugule 2024 October njengoba ezodlula manje ngoMay.
1: Yebo. Yebo.
0: I-battle kade ebhekene nayo, such a fighter.
1: Yebo.
0: Uyazi ukuthi ube ekuthenga ukuthi uright uma ngabe sengiqhamuka nabantwana, kodwa kube ukuthi nginayi update ukuthi kwenzakalani.
1: Yebo.
0: Empilweni yakhe. Wafighter umuntu kwaze kwaba sekufeni.
1: Kakhulu.
0: Wamkhola uNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni.
1: Yebo.

0: bela ebandleni. That is why ngakhetha ukuthi ngiye esikoleni.
1: Yebo.
0: Futhi angifuni ukuthi abantwana bam noma wena uhlupheke ukukhulisa abantwana kanzima njengoba mina ngikhulile. Ngifuna ukuthi niphile impilo enhle, impilo emnandi ene provision.
1: Yes.
0: In such a way ukuthi baba uMzilankatha mina nje bengithola yonke into engiyifunayo kumnyeni wami. Lento yomfundisi, khona umfundisi lo otrendayo kuthiwa uthi ikhadi lihlale kumama.
1: Yep.
0: Belihlala kumina ikhadi ngaphandle kokuthi ngilicelile noma ngiyalifuna. Uma enemali
1: yeah,
0: ubenza sure kuwukuthi ke ifamily yakamadlala nje ifamily esaphazayo from ubabezala wami babantu abaphanayo nje.
1: Yep.
0: Lapha ekhaya leli gama bebelinikeze mina but ngiyalibona ukuthi engathi belifanele yena.
1: Yebo.
0: Ekhaya bathi abantwana bami ngugift of the givers.
1: Yes.
0: Because ngikhipha yonke into ngigcina mina ngingasasele lutho.
1: Yeah.
0: So naye ubaba Madlala ubeyiloyo muntu ophanaye emndenini onakekela wonke umuntu. Ngiyabazola kakhulu.
1: Yeah.
0: Abashana bakhe ngithanda futhi ukuthi ngibonge uNoluthando.
1: Yebo.
0: Abaningi bamazi ngokuthi uMabonki kodwa mina ngimbiza ngoNoluthando.
1: Yebo.
0: Angiyazi ingane nesibindi kangaka.
1: Yeah.
0: Yazinweba ingane, yazinweba ngathi umuntu omdala. Yamthatha ubaba, yakwazi ukumnakekela engagqokile.
1: Yeah.
0: Indlela kade emnakekela ngakhona.
1: Yeah.
0: Kungasho ukuthi ngoba naku umuntu wesilisa yena uyinto oyintombazane. But la ekubize khona ukuthi akwazi ukusiza umzali wakhe noma engasagqokile.
1: Yes.
0: Wathatha leso step sokuthi athi yazi yini ngifa la efa khona.
1: Yeah.
0: So ngizobonga kakhulu nje kunina nonke bazalwane isifundisi.
1: Yes.
0: Ayi bazalwane bengazi ukuthi ngishade neselebh.
1: Yebo.
0: Kodwa ngibuke into kade ngiqala nje ukuthi ngidlulisa umlayezo ukuthi akasekho. Bavele bangena abafundisi bagcwala same day kuphuma umlayezo.
1: Yebo.
0: Kuze kube imanje abazalwane nabafundisi bayangena bayaphuma. Ngiyathanda futhi ukuthi ngasekugcineni bawumzilankathe ngisho ukuthi i language engiyiunderstanda kakhulu. I love language.
1: Yes.
0: Uma usondela kumina.
1: Yeah.
0: Ngentukuthelo.
1: Yeah.
0: Ngokulwa. Ngokuqula.
1: Yebo.
0: Hayi. Ngicela ungasondeli.
1: Yebo.
0: Kodwa nje ngicela ukuthola le language umnyeni wami angishiye nayo yothando.
1: Yebo.
0: Ngeke ngilibale ukubonga uMongameli uPR Ngcobo nonkosikazi wakhe.
1: Yes.
0: Eyibo. Ngize ngazibuza baumzilankatha ngathi bonke abantu mangabe beshonelwe ngempela benzela njengoba mina ngenzeliwe. Umambasi baumzilankatha uye wangiprepare ngoba uye waya kubaba ngensuku eyisondele zokugcina. Wangitshela wathi nomfundo umthathe uSifiso bembiza kanjalo umthathe uSifiso ayekhaya. Ukhona ezophumula kahle aphumulele emzini wakhe. Kwasho ukuthi njengoba kade sedla nge-TPN ebifakwa ngemthambo.
1: Yeah.
0: Bekungeke kube lula ukuthi ngimthathe ngimsekhaya.
1: Yeah.
0: Kodwa into engiyenzile ngo-Saturday ezoshona ngomsombuluko.
1: Yes.
0: Ngahamba ngalanda umama enhlazatshe. Ngifuna ukuthi siyohlala naye esibhedlela. Sahlala naye the whole day. Ngamcela ngathi kunesithombe nje sethu sokugcina ngathi ngicela ngibambe.
1: Yeah.
0: Hayibo ugayi wangibamba wangiqinisa kakhulu.
1: Hayi unkosi yami.
0: Ngize ngitshela umangi ithi hayibo indlela sengiqinise ngakhona ngathi nje sekuthiwa nje ngingabe ngisaphuma kwala indlini.
1: Oh unkosi yami. Yeah.
0: So leya picture leyana ingi
1: yebo.
0: Inginikeza iclosure enhle.
1: Yes.
0: And ngithema ngikhuluma naye engasakhulumi ngamtshela ngathi mnyeni wami ngiyakukhulula.
1: Yeah.
0: Inhlungu obhekene nayo. Yes. Kube ngiyakwazi ukukusherishela yona ngabe ngiyayithatha.
1: Yebo.
0: So angikwazi ukuthi ngikuthathele. So sewuhlukumezeke kakhulu
1: kakhulu.
0: Ngoba nje usinikeza uJesu baba uMzilankatha wasinikeza uthando. Wasinikeza ifa.

0: kwimtsintsi yaseNingizimu Afrika kanti sishiye bebambe ungenzansi sachothe eMgungundlovu osukwini layizolo ntambama lezi kanizi nizozithola melwe ibumbana eleshumi nanye khona le msazweni wakho uMgungundlovu FM.
1: Ndakho zana phila?
0: Siyaphila baba njani?
1: Hayi siyaphila nathi mkhuhlani khona kodwa ke sihamba nayo iportable.
0: Hayi
1: ayikho lezoyenza.
0: Yeah.
1: Uthe omunye kumina kade ngimtshena ukuthi ngiphethe umkhuhlane ngale ndlela. Kodwa hayi ntanzi khuleka. Wathi uyabona nje ungayi nakudokotela. Hambe ePaul Store uthenge ilokhuzana. Isivalo sebrand. Uthi shaqa. Hawu ngase ngithi mina siyadayisa isivalo isivalo. Kodwa hayi phela sihamba nawo. I-limit ithi uzothenga ibhodlela. Bese uthela isivalo ke lesi sebrand emva kwalokho umkhuhlane uzobangcono okuseleke sengokulahlela kona uthe ubuya le
0: melibumbana nje eleshumi nanye ngo 11
1: okay
2: ithimba lezindaba kuMgungundlovu FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

0: kuthiwa inombolo zengane ezikhulele ekoleni zinyuka kulo sekhulela ngisho ema primary ziyakhulelwa ingane inkinga ke bazali sibhekene nawo siyisizwe we should not keep quiet nthina sifunda kwakungconywana kusekhona lokusaba nje uzoxoxwa esikoleni mungabe ukhulelwe kodwa ke nalapho kwakuxoshwa kwakungekho right ngoba kwaxoshwa intombazane umfana aqhubeka afunde engicabanga ukuthi uhulumeni ngako ke mhlamba acamandla lubhatha ngena ku uhulumeni ngiyazicabangela nje now sengizophuma ke abantu bami ngifuna ke nilalele lokhu before I go nangu uwenu ekhuluma unganganani mlaleleni futhi muhle ngoba ukhuluma isiZulu
1: diye mntwana wentombazane nakhe bengifisa ukwazi wena unakho konke noma ungenalutho ungazi ngabazi unjengebhasi eligcwele ungafika noma ikuphi la ofisa ukuya khona wena udalela ukunyuka imqansi nokujika amakhona njengomshayelwa leli bhasi ke kukuwena ukuthi ugibeza bani kulona ngoba ngendlela eligcwele ngayo kumele kube khona okwehlisayo makukhona umgibezayo esitobhini sokuqala kuzokwehla amamaks esikoleni uma ugibeza umjolo bese esitobhini esilandelayo kuzokwehla iphenti uma kugibela umfana kanti ke esitobhini esilandelayo kuzokwehla isithunzi uma usubagibeza bebaningi bese esitobhini esilandelayo kwehla umzimba ngenxa yokugibeza abagulayo kanti ke esitobhini sokugcina kuzokwehla ibhokisi bese inhlabathi kube iyona egibelayo okumangazayo ukuthi ibhasi malifa abagibeli balo bayadilika bese belinde lilandelayo ingozi lendlela

Yabona ke lo ngenile manje nokubingelelayo undukuza abantu wasimshayizi yamshiphalaza awusuka madodoti umafavuka njengedwa ngabantu yabona ke ukuthi ke ngebuphutukezana vukaza nginyathela magunya akushisa ko politunjini ayibulala zonke shiya lombe.

asikhona ukuthi ke ni-ready kakhulu bakithi sibingelele nalaphana ke laba baye bajabula bangathi abantu bahalalise kwaze kwasa abantu. Ngibona omunye into engezela phambi kwemoto wathi mina hayibo yeyi uyabona ngomuntu uzoba necala. Ngatshela umfana wami lapha ngathi wena mfana mfihlo shayela kahle, ngibona lo muntu ukuthi akazange nje azalale. Akekho umuntu ngalesi sikhathi ekuseni kangaka ukuthi ngabe usenje. Ngathi hayi lale nomthwalo la, kusho ukuthi abantu bajabule kakhulu. Sanibona nomaphakaphaka ni-rise. Asiwabongela amaphakaphaka ukuthi ibona sebengoshampeni ke be-Betway Premiership laphana ngiyibona ke bayiphakamisile izolo laphana ngisimbonile ukapteni wabo laphana kumfana wasibisi. Yam lo mbomvu uzitho inhlanu. Ebeyiphakamisa abafana lapha ngembombela stadium sabona ukuthi hayi konake. Kona kwatheke yazi naze nangicika nina nanginyanyisa ngathi ngisacasulwe yilaba bepirate abaphakamisa indebe. Nenzani manje noma senishawa yilaba manje na ngeke ngibashe uthi obani baphinde bavula icala. Hey! Uyabona uma uzobheka into eyilapha kuma-social media impela hayi ungazudle ungazulala ungadlanga noma ungazudle ukudla obungafanele ukudle. Hayi kunzima. Ngizokufakela abantu ke bane-clean sheet engamashumi amabili nanye. Kakhulukazi u-goalkeeper wabo laphana ke uSipho Chaini. Sizwile bakwethu sesilindele isandawana ukuthi senze njani-ke sona ngale Afrika. Yabona-ke mlaleli-ke utshulo mphefumulo wesizwe kuzothi laphana-ke mangabe kugamanxa ihora leli lokuqala ngizobe-ke sengingena laphana-ke ngifunda incwadi khona bangicelile ukuthi-ke ngempela njengoba ngangikade ngilaphana ngithi-ke kuze kusevuka mawulele ebusuku khona incwadi engangiyifunda laphana-ke bathi bacela ukuthi-ke ngiyiphinde ngiyifunde okay ngizobe ngiyifunda-ke incwadi bakwethu-ke hheyi ningangijaji bakithi angikho gudi ngalapha ekufundeni. Singathi nje uqama ufunda ukuma. Ya, isikhathi 19 past 1 kumkhunkulo 47.6 FM uhlelo uJulo Mphefumulo wesizwe kanti mina ngu-DJ Masinga. Sibonga nalaphana kwe-team phale ngqola evangeli laphana ke-Tap Kampule laphana ke noLungi Ashelembe siyabonga kakhulu ke nama-guest abo sibonga kakhulu nakubo bonke bekade bekhona laphana ke ngesikhathi ke kubekwa laphana ke iqhawe lethu laphana ke uMadlala mpostoli kaNkulunkulu sibonga kakhulu sibonge nalaphana ke kumama kwakhe laphana ke ngempela ukuthi ke uNkulunkulu kamqinise nje amphe nje amandla nomndeni wonke nje nabantwana nebandla lonke inkosi yami abazalwane ingceku uphi umpostoli laphana Faya Mfeka sikhona ukuthi ke bonke uNkulunkulu bafihlile esimeni sonke esithe masifika laphana ke babone nje ukuthi hey kuhle kodwa ukukholwa ngoba umzalwane noma umuntu umntwana kaNkulunkulu okholwayo osindisiwe akafani ncamncam nomuntu nje kaNkulunkulu ngoba uma ushonelwe kufanele lokhu khala ke udabukisa uyilokhiyana uyilokhiya kodwa ke umntwana kaNkulunkulu osukazi ukuthi ayi kakhulukazi mangabe umama azi ukuthi umyeni wami bekuyinceku kaNkulunkulu futhi ke ubekholwa azana noNkulunkulu njobe hambile nje ngiyasohlangana ekuseni nathi ke sesasho kanjalo sifikile lapha ke nezinceku abaphathi bami lapha na kubaba uBJ uprofessor ubaba uNondi aba uBJ Zondi nobaba lapha noTap Kampule sahamba nabo lapha ke ngolwesine sa lapha ke ekhaya kwaMadlala lapha ke eMkhambathini ekhaya eCampertown sayo bongana temswaneni sahamba nobaba uDokotela ubaba uGwala Nicholas Gwala lapha ke nobaba lapha ke ngithi ke mina kimina ke kunekamelo nje lakhe ubaba uProfessor uVW Langa udokotela kune kamelo nje lakhe kunezinto ezithize zasezulwini esithi mangabe mina ngingena kuzo abesifika qathatha ngicela ukuyeka lapho sithe masifika lapha ya sabona ukuthi cha sifika ekhaya lomgcojwa lenceku umholi umpostoli kaNkulunkulu ngabona umama wakhe indlela beyiyona uyazi uyena ongenze ngaqina indlela engimbone iyona iyona engenze mina ngaqina ngoba bengibhocobele kakhulu ngoba awu
bengine into ethi nje hawo akusahambi nathi noma nje uNkulunkulu ashashe lodwa kulamakhehla ayi-10

uyabona ke kukhona lapha abangani bami lapha ke kahle kahle abayibona abangani babafowethu futhi ke noThapsile Chonso udade wethu sedlulile ezingeni lokuthi umngani wami bafethu angiphili kahle manganibonanga ngifikile lapha ke ngempela ke etendeni labasebenzela khona ngathola kukhona ingane zami lapha kuandiswa kukhona lapha ke uSiphi ngathola kukhona noBoy ngishiye sekunobayanda ke manje ngijabulela ukuyibona ingane zami. Kodwa nje awunina ke nje ke awu benomfowethu uGoodman Mdlulu uGoodbelungu uGoodi ke umfowethu ngalendlela engachazeki kunezinto engimtshela zona engeke ngamtshela wakwethu impela ngisho umlamayo ngeke ngimtshele kodwa yena ngiyamtshela lezo zinto abafowethu angikholi ukuthi mangiphuma la ngehora lesithathu ngizonthola ngimfice senikhona lapha ezansi ngibone nomfana wami lapha na ke uRishman hawu sika madoda ngeke ngahamba nalokho niyazi ke nanti mangingekho ngiba nani ngeke ngaba nalonto ke kodwa ke ingane yami yangiphatha kahle lapha kuandiswa ngiphatha ngendlela engeke ngikwazi kuyichaza ngeke ngikwazi kuyichaza ngiyazizwa ngimbukeleke kamnandi akukho engishode ngakho ngempela emba ngakhulule ngaye bekade sinoza kwethuke lapha ke unhlanhla u8 years umfoka mloyi ngimshiye khona lapha ke edlela nje ukudla kumnandi umfana kithi kanye noandile ndwandi ndodana ngibona isingena ngena lapha noBoy khila umfoka mdluli ngabona nomlulu lapha kumfoka mdluli ndodana amadodana ke lawo sengikhuluma ngawo kodwa kuBoy kikena ke ubrother umncane kumina mina ngimdala hey sengimdala manje ngimdala man nabanye sale bangena lapha na ke engeke ngikwazi kubamemeza la ngoba nginasiqiniseko sokuthi ke mangithi ngiyabamemeza bazobe bezweni zwide kalanga asikhole ukuthi ke nikwazile kumhlenga mfowethu uzwide akwazithakamba uphumula ngoba kusile kusasa bonke abantu abajabule nabibekade behalalisa ngoba nakho ke indebe ilapha na ke manje eParktown nomise Orlando ke sisho kanjalo ngamabomu khona abazozo bantu ise Orlando hey madoda

Yabona ke mlaleli kha ke isikhathi mase sesikanje ke nje ke sesingene lapha ke enkosini lapha ke sithi ke nizilibele banzalwa ngobani sesibheka lapha ke ngempela ukuthi ke ngabe ke ngempela ke izinhlanga lezi zikhona zabenguni kakhulukazi ke zehlukana izigaba ezingaki sobe sibheka lapha ke incwadi ke ebhalwe lapha ke ubaba lapha ke uRichie Sipho ke Khumalo iqhawe ke sela eselalala ke bobandayo hi wayibhala lencwadi emnandi ngendlela esimangaliso ethi ke nje ke uphoko lencwadi ke sake sayifunda ke laphana ngesikhathi laphana ke sikhuluma ngamaqalingana ngangise laphana ke ebusuku ngisangele ngo 12 laphana ke mangabe kuyimpela sonto ngingena ngo 12 ebusuku ngize ngiphume ekuseni laphana sithi ke buze kusivuka mawulele ayifunda lencwadi ayikhona abangicelele ukuthi sicela ukuthi uyifunde emini ngoba phela usanga nemini manje qhubeke nawo nje uziqede kahle nje ke Angabe ngisalokhu ngibala ngathi ngibalo shukela lokhu ngibamba ngiyeka kube sengathi lapha nakade ngokhenje enyangeni

Umbuzo okufanele sizibuze wona ke ngokuthi konje iluphi ulimi noma ngithi isiphi isiZulu okuyisona sona. Futhi ke sikhuluma kuphi nendawo? Nokuthi isiphi isigaba okuyisona sona lapha? Iqiniso ekuphenduleni lo mbuzo ukuthi ke zonke lezi sigaba yizona zona futhi zimele izindawo zazo nabantu bakhona. Kodwa izazi zolimi zithi abenguni okuyibona bona phiyonguni ngabentungwa noma ngabentungwa bathi yibona abafika kuqala kulesi sifunda bevela enhla nezwe iningizimu nentelasifali. Kanti futhi ke izindawo lapho kukhulunywa khona isintungwa yisona esiyisiZulu esiqondile kodwa naso kunezintwana okufanele zibhekisiswe ezingahambi kahle. Olimini lwesintunga kunokukhulu ukuvilapha uma kukhulunywa kanti futhi ke kunokugwinya kwamagama okuningi kunalezi ezinye izigaba. Abentunga uma bekhuluma bayaluthambisa ulimi kabaluqoshamisi uma bethi cha bona bathi nca unki bona kabamgcizeleli. Kuningi nje okungumehluko esizohamba sikuthola ngesikhathi sesingene shi ekukhulumeni ngezibongo ezahlukahlukene nokuthi ke zivelaphi. Izindawo ezithintekayo lapho kukhulunywa khona isintungwa yilezi ezilandelayo: uNongoma, Mahlabathini, Nkandla, Babanango, naseNgoje, naseFilidi ebaqulusini, kanye nengxenye yasenquthu kuye koDandi noDanawuzi, ngaphambi kokuba ke siqhubeke nokulandelayo okwezibongo ezahlukahlukene ezitholakala kulo lonke.

ziningi kakhulu ke insizwa ke lapha ke ngempela ilalela lolu hlelo umfuka Bhengu lapha ke uphilisi nimtshela uphilisi uthi ngimbizile ngathi ha uphilisi umfuka Bhengu lapha ke esinathingi insizwa ke lezi ngempela bekade ngihlala nazo lapha ke ngise lapha kwabo Sibiya insizwa ke zangipheka ke lapha zathi yabona ke lana ke Masinga baba wethu siyakwazi ukuthi umsakazi kodwa ke indaba ukuthi umsakazi ayisebenzi la ngoba nina nive njalo ninje hayi ubugoge ubugoge ayingeka yaye ugoge hayi kuzoba khona lapha ku DJ Msindo lapha ku uphiwa lapha ku mfaka Sibiya naye olapha ke esobantu sika madoda baningi abantu abamaziyo lo DJ bebehamba nabo DJ Tira laba bekile imanga la Kasi ngithi ngibize lesinsizo mhlambe khona abanye abazosala ngaphandle bathi baba usiyeleni thina ngexolisa kakhulu bafowethu mhlambe nimaningi kakhulu khona nensizwe lapha ngomfoka amashaba lapha ke shakes ucolani lapha ngempela naye ayinsizwe lapha ngikhulu ukuthi mhlambe naye ngilalele beno baba lapha umbomvu lapha hey umbomvu Eric yabo umyeni kamagabuza angathi umagabuza umama wakho

abantu abangilalelayo ngempela ke lapha njengoba ngibabiza angikwazi kubashiya ngibazibe ngoba basuke bengilalele mase bengibona bathi hayi siyakulalela Alright, just bonga laphana ke kwinsinsiso laphana ke ngempela ke Kingstar Brothers bethu besishala kamnandi kakhulu ingoma laphana ke bethi ke ezinsukwini zaboshaka usuku madodawu zasho lezinsizwa wawungakanani lezinsizwa sicula isacula hey ngoba madoda ayikhona hey hey hey Uthi omunye walokhu uthi hayi siyakhuluma yini kwabazali kangaka hayi ngeke into engibabazayo ngeke mangayisho manje unganawo ungakhamisa ngalokuthi hawu babuze nawe bathi yini lokhu uthi hawu khuluma kwenze njani gcine nawe lokhu uthe nje hawu hey maroda athi ke sibone ke ukuthi ke yiphi ingoma esoyithola njengamanje Ekhona ngoba ngiyifunayo la ngithi ngiyayiwundulula ubona uma ufuna uvele uhundulule yonke into udilizele phansi ngoba usukungenasikhathi ujahile nami ke ngifuna kanjalo-ke ngiyawundulula nje khona ingoma engiyifunayo lana madoda awule ngoma kodwa ngabe ishoniphi inkosi yami hawu hhayi ngeke bengifuna le ngoma bakithi bengafuni ukuthatha noma yini inkosi yami hawu kodwa owabonwa yimi awungaze ngakubona ngakubeletha ekufanele manje ngibhekeke manje nake yas kulungile ka uthi ngibe ngingenza kanje ngibe ngifuna le ngoma ngoba ngiyayifuna nje bengiyibekelana nje azithathuba ngoba futhi ngoba

hayi ngiyekeni ngivele ngithe ntabeni kude sengiyahamba manje hayi ngeke ah phela nami manje ngiyazisa ukuthi hayi geji ikhomba phansi manje hayi Yabona ke bafethu ke sesiyohlangana futhi ke ngokuzayo kulolu luhlelo siqhubeke kakhulu lendaba ke esikade sibheka lapha ke encwadini bese sifunda. Sekona lapha ke umfuo lapha ke matix kanti ke zokuqala ngene lapha ke insizwa lapha ke untshingo waye kwamahone lapha ke ngempela kumkhathini azosithulela indaba sehora lesithathu uzobe ke esehamba naye ke lapha ke umfoka matix sena. Matix hayi hayi ngobe zobehamba naye. Kusho ukuthi yena uzobe sehlela ephezulu kwesihlalo sehash lele ngihleli kusona. Kodwa nje yena uzophuma nami uthi mayiqade bese sihambisana naye umfana sesiye emakhaya. Ningasukike bakwethu ke omsakazweni nomlandi kakhulu. Yabona ke manje into esengizoyenza sizomvele ngibize laphana ke i le ngoma lena ngempela ngempela ngempela. Laphana ukuthi uma uyibiza uzutshikize umsakazi kanti hayi. Ulokhuzana lona uSharon D lona ke. Lentokazi ngangiyigcine ishade nensizwa laphana ke umfoka Ndlovu yayidlala kakhulu ibhola lapha eZimbabwe uSharon Dine lona umadlamini kahle kahle uhamba hano muhamba nayo uNjoyas kodwa uthi intabeni ukuthi babhayini bazalwane ngakhuluma kakhulu ngathi kade ngisenyangeni ngiyokhendla ngathi ngibala ushukela ngoba uthi ngishukela nje ubungaka nangu madikizela babhayini

0: Dixie, ngiyathemba niyaphila lapha emsakazweni. Hayi, ngathi siyancanga nje kancane. Ngikhuluma nohlengi wahlengo la enkethini. Ngisacela bandla ungidlalele ingoma kaSelim Dion ethi Nothing Broken But My Heart. Ngiyabonga.
1: Ulalele usiphamandla madikizela kuNgungundlovu FM 107.7.

Baba mathekisi kumnandi kwiso ndokupholile mntu. Mathekisi uhamba wethu kuthi mini. Kana wethu ayi siyabonga. Siyabonga kuhle kumnandi. Kumnandi kupholile nosokulipholile nje. Sikulalela.

kulomfazi ubalulekile ngumuntu ofm ongawena ngokufanele siyabonga.

kwakho angisazi ukubalulekile ungumuntu FM angawena ukusilalela siyabonga.

Ya kunjalo nje baleli bomsakazo umgungudlovu sengathi umuntu angaba ne direction usaphila iba ne direction qonda yazi asazi ukuthi wena uyapi kubhlungu kuhamba nomuntu engazazi yena ukuthi uyapi ngane kwethu sithi thina khetha ukuthi uyakuphi usaphila emhlabeni khetha yabona lapha yana ngibabonile amabandla amaningi ahlangene eze emncwabeni nomphakathi nje wonke ngubonile ithi into yami ngesikhathi ngibuka amabandla amaningi ekhona lapha ya ngaba nento ethi muhle umuntu ozikhethelayo yena umuntu esaphila khetha usaphila akekho umuntu okhethele omunye kodwa umuntu yena uyazikhethela khetha ngani yakwethu uyabona angeke uyisole ma ukhethe kahle angeke uyisole ngiyafisa ukubonga abefundisi bonke basemgungundlovu akade bekhona lapha ya bafowethu ngiphakamisa izandla ngiyabonga kakhulu abefundisi balapha ekhaya ngaphakathi bafowethu ngiphakamisa izandla kakhulu siyabonga Dr. Langa siyabonga kakhulu bafowethu Bishop mfowethu siyabonga kakhulu Dr. Lee M siyabonga kakhulu bafowethu baba mfundisi Frubise sibonga yeah, course. Masing. Siyabonga kakhulu. Ah, Dr. Gwala mfowethu. Aw. Ukusithwala sisuka la siyofika ekhaya la kwababa. Yes. Kusiyam. Siyabonga kakhulu. Siyabonga bafowethu. Sibonga kakhulu. Lokho ke sagcina sekukhuluma ke. Sisabeka ke kwibishop lethu ukuthi alobe lisihlelele bishop siyocela usihlelele siyabonga nje bafowethu siyabonga kakhulu umphathi stage Thando siyabonga kakhulu ukusilekelela ukuthi uma kukhona ophatheke kabi uqhamuke uthi ningabafowethu ningawo baba bami noma yini sakwazi nokumemezela

Yeah, abafuni ukubekezela. Bafane bathi nje kunokuthi silinde. Ayi, singavane sithi manje, sivane sithi nje manje. Ngenibingelela nganeza kwethu. Kuzona zonke indawo la umsakazo uMgungundlovu FM ufinyelela khona. Ngiyanibingelela. Wevusi, ngiyabingelela bhuti wami, ngiyabingelela mfowethu wakwethu wena. Ngiyabingelela. Ya, hlala nami, ngihlalele nawe nje emsakazweni uMgungundlovu FM. Wahleka uMama Mkhize wathi, ya, ngishilo. Athi, hey, shayile ixesha. Xesha, lishayile. Umuntu akaye ngakhona ngako bas. Alright, sesinohlandla la ukhona. Ziphilele nje, uyiphilele, uziphilele. We vidima, but ukuphi? Sawubona. Bese ke la ukhona uma ukuthi ungakwanduli bese ungena uthi na ba abafowethu bethi good evening. baby ngelela sanibonani kuzona zonke indawo. Ngibazothi bangibiza indawo eyodwa bese kuba sengathithi mhlawumbe kanti unhlanhla umntakamloyi ukhona la ngaphakathi. Umntanhla ke mangase uthi hey nhlanhla angavana kutshena athi ngisho nase qedela. angijabule kakhulu uthi lapha umama ukhi

uthi ithemba lami ngiyakuhamba nalo. Atho munye mayehlabelela athi ithemba lam ngonyogana athi ithemba lami athi ngonyoga nalo athi ithemba lami ilamfaga athi ithemba lami lingungenisa madoda endumisweni. Sizosho njalo sumgungundlovu, ngoba sizosho njalo sumgungundlovu sothi ithemba lakho as long as wazana naye ilona eliyakuthatha likuse endumisweni. Lona ithemba lakho eliyakuhamba nawe endaweni yabafileyo sikungcwabe. Yabona thina emakhaya masingcwaba kukhona lento yokuthi sibuyisele inhlabathi bese siyayigqinqa inhlabathi. Azi amadoda aza kwesingathitha khuzi sakhe impela lokhu eshayele nje. Uma kuwukuthi awasikhulumi ngomlomo isaga, kodwa uzwe iy'cathulo ukuthi ene sihamba ngeredimethise amadoda. Ngizothi mina ebusuku emgungundlovu noma singaze sikugqinqe sithi impela impela ungaphinde uvuke, sithi impela impela kuphelile ngawe. Into emnandi nansi, ithemba. Fisa ukukutshena mlaleli ukuthi uNkulunkulu uyithemba. Fisa ukukutshena ngani yakwethu ukuthi uNkulunkulu wethu uyithemba. Ngamanye amagama, mawe umukela ukhetha uJesu empilweni yakho, ukhetha ithemba, wamukela ithemba, okuyothi ngezinsuku eziyakufika ithemba likuvusa ithemba, likuvusa ithemba, ithemba likuthathe lize liyongena nawe ezulwini lapho siyakho. Ngoba akuzuphela kanje, akuzugcina kanje, akuzuphela kanje, akuzugcina kanje. Kodwa indaba emnandi eyokuthi makufika usuku lokudlula uze ube umuntu owazana naye, uze ube umuntu okhethe kahle. Liphi pho ubani oyakulibona ithemba lami? Bani oyakulibona? Ubani oyakulibona ithemba lami? Ngamanye amagama, mina nethemba akukho kwahlukana, akukho kwahlukana mina nethemba. Ithi lento ngamanye amagama, wena nethemba nishadile. Kodwa uma uke waphuma emshadweni, ama benefits umshado angeke wathole. Hlala emshadweni noma ngabe uyinsizwa awumfuthi uhlala emshadweni, noma ngabe wentombi hlala emshadweni, noma ngabe umgogo umkhulu, ubaba umama hlala emshadweni ukuze uenjoy ama benefits omshado. Atho hlabelelayo athi kazi kuyokuba njani sengihlezi naye. Nkosi yami, kazi kuyoba njani sengihlezi naye.

awesome. Yes, 107.6 FM. Agos ngithanda lokho nje, ngithanda lokho balaleli bomsakazo uMgungu Ndlovu. Navane nami ngifunga usho njalo konke ikhulunywa abantu. Athe wazwalenza usuku lwami awabaleli bomgungu Ndlovu nami ngifuna nje noma ngithanda ukusho njalo ukuthi naze nalwenza nami usuku lwami. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga hahulu. Ngiyabonga kakhulu. Sengiyaphuma ke nami. Yabona nje mangibheka lapha yana kuleli wash. Ngibona sengathithi nje kusele imzuzu nokho emncinci. Kusele nje imzuzu emncinci. Bese ke kubabala impela. Kube njalo angisho ngibonge kakhulu ukuhlala nani inkosi mayengakabuyi ngiyathembisa ngibe ngikhona ngesonto elizayo ma Jehova salibele ya ngibonge kakhulu uNkulunkulu owazi uqonda konke uza kunibusisa anenzele konke enikufisayo ngezinhliziyo zenu. SoMgungu Ndlovu FM noma ngingubJ ngangazonde ngibongile ukuhlala nani yabona nje inkosi Jesu ngiyabonga ngifuna ukubona thine ngingakwazi nemhlambe kule mzuzu esisele ukuthola leya ngoma ngayithi ngase ngiyayishiya ngento ethi mhlawumbe ngizobuya ngibuyele kuyona uma kukuthi ngiyayithola ngizobe sengiphuma mina mhlambe ke nganoma iyosala yini yona uma kukuthi kanjani njani angazi ukukhuluma okunjani lokhu ma ethi umuntu njani njani yabona ke se khona ngicuphile laphaya ethi ngenzelwa isimanga bengifisa kodwa ukuyithola le uma ngingayitholanga sengizodedela ethi ngenzelwa isimanga ngakholwa nithokozile kakhulu ngijabulisile ngibonge kakhulu ngibonile namazonde ngena Nkosi ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ngiyabonga ya ngoba ngibabingelelile nje ondaba ezitha ayi nondlu nkulu bonke abalaleli bonke hayi ya yes sadlala izingoma ngicabanga ukuthi yes uzowasho umuyo umlaleli athi kodwa babuzonde Nkosi uJesu Nkosi yami ngabane ngajabula kakhulu. Ngiyabonga kakhulu balaleli. Ngithokozile. Ya. Sengiyaphuma ke. Ngibona nami indlela engifike ngayo. Ya. uNkulunkulu ke abe nami. Ya, no angithola yedwa uthi ne goodbye. Angisele nje oyedwa uzothi hey, no doubt. Goodbye. Hayi ngizolindela nje oyedwa uzothi good. Bye. Yabona nje yedwa to say hey sama yahandle yabona ke bese nami ke vane kuba into efana naleyo abese ngenake lo bhuti okhuluma isilungu okhuluma isilungu omarinator enze lokho yabona mangabe ngijabule nami mangibuka labantu ababosa inyama khona abantu abakwaziyo ukuyosina inyama bayinonke ngethako zakhona uza ukuthi awusuka bese ngimangazwa yilaba nje ngingithi mangabe mhlambe nami ngibukela ifoni avane nje ishisi njalo ayuze ukuthi khanye hawo kanjani ebo thola ukuthi hayi impela eyosengendlela yakhe ke naye won't take cha nendlela osangayo hayi
imnandi balele bomsakazi umgungulovu nganeza kwethu hayi ngempela ngempela we Colin uza kapha hayi nayi lengoma ngicabanga ukuthi ke izonjabulisa ngicabanga ukuthi yona ake ngibone.

Ya njengoba ngingasho ngathi ke iyagcina iwinile lana ka Steve Winwood yayizobuya ke namhlanje izoba u number 1. Besiqaphela ke kulezi zintathu ke zokuchathwa nazo bese kuba ukusho ke ukhuluma ngevoti njalo ukuthi ke iyaphuma noma iyahlala. Mina ngizobe ngilindele ukuzwa ngawe ke mlaleli lapho ngasekhaya ukuthi ke wena uthini. Ya abasemsebenzini ke besebenze kahle. Sithembeke ukuthi nehlozini elihle ke usuku lakho lube luhle ke wehlozini. Ihlozini elihleke lapha yakwageza ubuso yakade zaloko sindayizwa lo Mr. Airtime kwelezilomo. Sekuseleke nje 3 minutes ake ngithi ke qimshelele ngapha eyitolo bese sibuya sesikina ke lapha kwi-4play yethu. Hlala kulindele uzungalali kuze ke ukhulume ngevoti lakho.

Ya, udaba lethu ke ngishilo ngathi sixoxa ngevoti okwakho nje ukuthi ke ngithumelele ivoti lakho ku-0623151986. Njengamanje kusewe usaid umlaleli ovotile uMr. Etime uthini uhamba nalengoma kaMariah Carey unumber 4.

izingxoxo ezakhayo. Umculo ofunisa igazi. Ubani ngamalanga? Uthathe. Uthathe.